0: على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني نقمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من ما لا أقلحين
1: أعلى بدلو الأمر برما إلى جرري حسكرين جمش نيوت أب خري إليه جمش بو إن دام مجدال ci xéetram ba yéek yu demé non rek muju ñu yebal ay xaré yu bare bare bare ñu rungando jëm ci sëriñ bi jëm ci daruma naan ci dogalum yalla rek bi nga xamé ni sëriñ baangi daru salam di gëné maam cheikh anda bobu ñing koy défaral kër gi fofu ci daruma naan fim jëm ci maam jarno sëriñ touba digëlal nak cheikh rufal mu wut ay laal nak ñu andi ko fofu ba cheikh rufal wuté lal yoyé ñu sof ko nak légui rombu wajojé nga xamné tay asan secret mbaxaan bañ ko rombé daron lambu lalia bam ko lambé nak mu nuru ko ay keñu mu daldi wax mbaxaan né ko amna ay ndawé sëriñ bi fi rombu yor ay keñu mbaxaan daldi gëm loola momu daldi ko yëgal tuba bi lénel moy wakaana né ko na sababu jarril haskari sababus ñoddi xareba ilay jëme ci sëriñ bi moy annal wasira naka jaraaf ja al mutawalliye ja e ci fete wo amra tilka nahiyati birum gogale wal fi dalikal waqti ci woole waxtu te mom ma'lumul ismi kuñ xam autour la wal qabilati ak giir man nga ne ma'lumal ismi kadi kuñ xam autour wal qabilati ak giir walakin waye nak la usarrihu duma wërel bismi ci autouram xaw fat takdiri ngir ragal naqaral hala abnaay xamhi ci doomi ay bayyi ndaw ci ay doomi bayyi taxam ak sax walaw lam yuwafiquhu ak donte deponti wu ñew mom hala ni yetin ci yene wa qawlin ak wax wa fihl ak jef walakinahu waye mom dal lu mën di am rek ibnu hamin doomi bayyi tax la ene ki nga xamni mo doon jaraaf ju ñuul ji nga xamni mo togalon tuba bi ci wet gogo te mu ne mom xamnañ turam xamnañ girgi mbokk man na nangam la tuddu te moy mbaxaan mom ñu bari xamnañ ko waaw mune wayena bëgguma jaar ci turuy ndax bëgguma ay doomi bayam amul leen naqari xamna ni sax tukku ñok mom yene mba wax mba jëf ci sëriñ bi waye ak lu mënti am rek mbokk la te mbokk leelek bi waxe ci mom dara mu dis la kafa doyna rek ne annal hadirina naka way teewñu dal ya'rifuna hu dinañ ko xam isman ci turu wa dhatan ak ci jëm wa qabilatan ak ci ak giir ni wo dal moy neena ci tollu ñi fi nekk mom xamnañ ne diiw la nangam la tuddu xamnañ jëm ji xamnañ giir ga mbokk wa ahata te musul na allah yalla al ghaibin way faddu ñi an ya'rifu ci ñu xam ismuhu turam mu ne ñi fi nekkutoon nak xeyna buñ ko xamul tam yalla leen musul ci xam nga ndax xeyna xam ku mel nonu ñak ga xam moy gën xeyna itam wa ahada mu jublu ci yalla musul ana yalla musul ñi nga xamne xam ñu won turu waa jooju ne ñu bañ koo xam sax jaraaf jooju nag xat saxama wax na ne ànd cheikha nag sëriñ bi xindahoo nekk na ko moom madaafihu ay kënu wa baaroodun ak puutër wa aalaatu xarbin ak jumtukaayi xare oxra yeneen
2: wuwate moom mutahayiun aji waaj la ba jekk al aana léegi fa in damamtum dem tàpp ngeen il jëme ci man jundan ay soldaar lara aytum kon ngeen gis lara aytum kon ngeen gis wala alimtum te kon ngeen xam ma li nga xam ne avant lu dana ko def neena mbaaxaan moomu yaa daldi wax tubaa bi ne leen sëñ bi day wut na ay kënu ak puuta rek yeneen jumtukaayu xare te fii mu nekk nii jekk na ci song leen su ngeen ma boolee ki soldaar nag ah bu boobaa def moom seen bët ngeen ci teg su ngeen ma boolee ki soldaar daldi gis na may def ak moom
1: fawaafaquhu ñu dëppontee ak moom zahiran ci zahir rek walakin waaye laa yasiquuna duñu dëgërlu bi xawli yi ci waxam nee ne sax tubaab yi ànd nañoo ak moom ci zahir ni waaye boobu itam gëm ñoon li mu wax fa xasharoo ñu pang moo ñu dajale umara al biladi buuri réew yi ma xa koo ànd ak moom mbaaxaan te mooy umara ak kajoor buuri kajoor xu bawal ak bawal wa siin ak siin seetal loolu rek maanaam ni mu yàqe foofu alal ju bari ci réew mi booba ndax dañoo daal di boole buur bu nekk fa nga nekkoon ñu wax la nga wax yaag sa quartier ngeen wus ci daruma naan xam dañoo wax léegi ki nekkoon kajoor ki nekkoon bawal
2: manam bur damel bi nek kadior ak ki nek bol ak bur si ñom ñep rek may and ak baxal ñewu ci daru manam walakin amir sin waye burup sin huma ahsanuhum moy gën jaara fi sin i'tiqadan ci fas wa qawlan ak ci wax ne bur sin mom muy kumbano fen moy ci gënu rafet pas pas ak wax ci serigne bi mo séral serigne bi ne lolou ñukoy waxal dara mu ci seigne bi talif na naw waw honalika nek na fofé umaraaw ay bour bala xana yo xam jot nañu ne anna bawatinahum nek seeni bir ma cheikh anna serigne bi law ra aw donte gisoon nañu mo jëbun sabab dañu sax amna yeneen bour yo xamne neenañ nu ci deug deug seigne bi liñ andalon xamne buñu gisoon luko jari tam seigne bi liñ andal luñu and ak tuwa bi wa bala xana jot nañu ne annahum nek ñom lamma wasalo bañu agge sharaha tambalina al mutakabbiru ajraylu ji allasi ci nga xamne tawalla fete wona kibrahul upp ci mbirma toral tambali yaqtahu di dok al judura sakere bi say fi ak jazem wala yastaftihu te du ubilu babun ben buntu bal li fi nek rek kullama taharada sayu galendo lahu ñel ko jidarun aw sakere rek qatahu mu dag ko wala yastahi te du rus min gharbi yidari tambale ci sowu keur ga ila sharqiha bi ci penkom ba bu ne neenañ baxaan bam ñewé xamne lepp ci mbirim mom ci mom la jaré moy kim doon wax nonu bam ñëwé ba daalu manan baax ci kër señ bi du wax né ubil ma fi ma sét dafa yor jéssé mu rek fu mu romb day cior rek sakéri da dalé ci soow ba ci penko fu mu romb rek cior mu teud mu dal jall ci biir amu ci kër amu ci dara wa kaana né ko na sahibu sini borom sin moy kumbando fiin xila waxes na né wadaha di tek la ho ñeel baxaan ruqabaa way fuglu manam way sétlu xafa ay yamilo ngir ragal ñu jeng ila baytum jëm ci ëb nek waya da xota ñi tek fi ci mom aslihatun ay ganaay aw barudan wala poudre tasdiqan ngir deegal li saamihim ñer seen wax wala yaqa waya farul xew xam nga baaxal mi xass wax lolu ba ñepp gëm ko man nañu andali ganaay fexé bu nonu mu gaaw dagg sakke bi ñi and ak mom dal li fexé ba yor ay ganaay dem raf ko ci bëpp buñu diké nan li ndo sété ngi ni fekk na ñoo ñoko tek bobu nénañu sax lolo tax kumbando fen da wutan ay gaay yo xamné ñom lay sétlo ñuy xol bu baaxa baax ndax gaay yo yé diwisit baña jadd fen tek fa ay ngannaay ba poudre ngir bëkk ko dëgeulé seen wax jojulé waye mom mi talif néna wulam yaqa té lolé farul xew manam li seigne bi talif ni way lolou sax farul am te sax walaw arado don te beggon nagn ko lama am kana du jappandi li anal ashaba ngir nako dongo yi wa in kafu ak don te fek nañu aydihum seeni loxo fahum ñom bahum an nañu ñom bi ahyanihim ci seeni jëm wa ahyanihim ak seeni bet ene sax lolou ku mëno fi tagalon mënto na am ndax dongo yi mom deug li sax dañu teye seen loxo rek di len xol waye fuñ jëm ñu and ak ñom manam jëm ñoo def dara waye du te nak ñom ñi xet fuñ jëm rek ñu and ak ñom xam dongo yi bobu ñi ngi bayyi xel ñoo ñi xet kër gi nga xamne fuñu jëm rek ñu and ak ñom ci yeen jëm ak seeni bëdd di xol nga xamne mom loolu ku mëno fi tagalon mën doon am sax ci yoy jamono tuma lamma lam yadhhar tok ba nga xamne feñu ci yum dara min sa'amihim ci seen wax walam yaluh ta feñu lahum ñel leen shakhsun jëm galifun wacci kuy aji ñëk kanam manam kuy aji ñaaw kanam haabisun kuy aji ñëk koy xar kanam bu ñaaw rek ba li fi nek kul man kep ko xamne ra'ayta gis nga ko min ashabi sheikhi ci andal yi serigne bi muy dongo yi tazunnu fo dang koy jot sax tataharamu lab lin hedi ngir hed ngir ak fet wa tazayyana tam waj halimo lañu xamne anal hadu wa naka non ba mana fenna neena ba ñewé gis ni dal leen doon wax dara amu ci ndax wa keur serigne bi sax ko ci gis xarkana mom day tali lol mel dafa sangu ba set waj bëgg dem ci korité ba tawaski xam nga bu fekkoo ñi waji xari lañ da nga leen fekk seen karam ñu mer ci li wala ñu wut ay nganaay bëgg ñu bindu keen jambar la ñom ba dara waaw mu ne waye ko gis ci wa keur señ bi rek xarkana mom dox gis lumay ak tali ak waaj ba ñek melni kuy bëgg dem rek ci ko julli ko rete ba tawaski ñaan xamne kon li mbaxan waxon dara amu ci fa khajilat rus kullul umara im bolem buriya wastahayu tan rus ena mbolem buri andon ak mbaxan ñom ñep ño bokku rus illa hadhal mutamarrida daraj li aji fetterlu ci moy mbaxan ba li fi nek khajil rus na sax walakin waye yata sattaru den dana suturlu bi tajallu din ci gorgorlu wa tatallu bi diyafatin ak sakku ak ganale lil umara ñeel burim andal wal khalafi akub yafal li dawab bi ñeel da baye xam nga dañé bur yépp rus bam dess ku fité du koku mune wayo mune akay mom sax rus na wayé djéma am ak deugër melna ku rusut gis di wax señ bi na ko dimbali ma luñu ganalé bur yima andal ak luñu jox ak yéfal buñu jox daama yi ñu wax waay wa matale bo sax ku ñu sey andara illa wajadoo dañ ñu fekk ko rek ehwana mu gëna yomb min ma il khudran ci ndoxum ay dekk fi duhu bo hatil kharif ci digg ab nawet ñen lepp luñu saku ci señ bi rek buñu ganalé buri muy yaxlu daba yi mu yomb lol lol señ bi jox leen ko mu japp ndi lol melni rek jamale nawet yu bax yoy ni nga xamni mom la gis ab dekk bu ta yombe ci all bi rek xali fo dox gis ndox bi ab dekk na yomb won luñu saku rek non la yombe fan qalabo ñuul batiku nadi ni mbir mi way reccu non la ñeekati non la ñuul batiku nak rek and reccu gogule jassa yalla hoy allah yalla kullu niyatin kep koy borom yene minhum ci ñom niyataho yene way ñom ñep kenn ku ci nak yalla nako yalla fay yene karamatun li ak karamala kharbaakh la wa qabla wusul jaysh ci jëk ak sit armée bi ittama hadajna hala sheikh ci serigne bi aqaribuhu ay jegeñaleem wuhum te ñom ashadu ñu gëna tar hala yi ci mom min al haqali bi ci ay jitt tax mu ne wuhum ñom min fasahim ngir seenum tiit qalaho summi nañu jilbabal khayaayi mbalanum kersa ana mbubum kersa jilbab moy manto yohanni fo na dañu yedd xale yi ci serigne bi wakadu xawon nañu sax lamma balaxat bu jotee qulubuhum seeni xol alhanajire boliya xawon nañu ay yukhri jox ñu genné ko mom serigne bi amin bayni diyar yi digante seeni kër law istataho donte man nañ ko
1: neena nak mbokki serigne bi muy ay jage ñaalem bañu yegene quartier yi wax nañu jëm ci darul manan dañu ñew ci serigne bi amatuñu genn kersa seen digante mak mom diko yedd lol bañu tité deug deug sax ag nañ ci buñ ko mënona sekk sanni genné ko dañu ko def ndax ragal na rek ay dana am ñana boba sax nañu dalé ci kaw serigne bi ak nañ ko doon yedde ak nañu ñaké kersa seen digënté ak mom bañu tité deug deug deug ñana loolu danaka mo gëna metti ci serigne bi sax ay jitt yu koy fét
2: illa man rek nga xamné kana amna min afradi heni ben ben allatheena nga xamné tarabaw yaro nañu ci ndefo fuma lumay nak ñen yi nga xamné mo fi mom lañu yaro te xam nañ ko joy rek ñoomel ton nonu
1: wa shaykhu ti serigne bi fi kulli hadha ci mbolem li mun sharihun ajiyatu abdin la yaqulu dana wax lahum ñi abshiru beglen rek wallahi jinna ci yalla la yantatihu du danante fi ci mom hansani yari bay al hansu moy jigeni bay wala jigeni kewel seigne bi mom lol lepp mi ngi and xol bu yaatu teñ bu yaatu na len waji beug len rek te seen xol sedd da len wori dal ban sax du fi dem
2: walakin waye man yasbahu anakuy deg ndax fal qulubu xol yi tarat nawna biha ak ñom al hanqa wa rabu hanqa ah neen li seigne bi wax bo ci ñom mbokk yi ko jégué te xamuñu ko kenn mën ko ci deg ndax quartier yu xidi ñew ci fofu la japp ne mom ay amna ba nopi mo tuñu deg lolu mi wax na len beug len rek te xamni jamale ko fi am
1: wa fi tilkal ayami ca yoyele fan akhraje genene lahum ñel len a sheikh serigne bi qithatan abdok hajibatan bi ajiyemu
2: wa qala muné in quriat ndem jangef nako bayna ay dil jaysh ci digante loxay armée bi moy ci digante kanam xare bi rek flasher di dara tasma hon ngeen di deg aw taraw na ba ngeen di ko gis bima ci li nga xamne yesu ukum dana len naqari wahiyete mom dog bobu murattabatu luñu toftale la min hurufi rahman rahim jarafi rahman rahim yana fan yoy señ bi genn won ab dog bo xamne mom moko talif tax ko bari sax tam ñu nañ ko legi ci bir khaside yi mune len dog bi day bu arame bi ñewé ñu jang ko da ngeen gis dara len naqari len ko deg fek nak min ko tanke arfi nek ci rahman rahim wa hayegal ni xiyam mom mi ngi ni lel nak mi ngi ni wa tambale rabbi bima yashrahul adhana qad faja'a bi jahi afdali man lillahi qad laja'a yojule rabbi sama borom dal qad faja'a betena bima ci lo xamne yashrahu dana ubbi al adhana khaliya bi jahi afdali man ci daraje ngeen ji ka nga xamne qad laja'a weruna lillahi jam ci yalla ene sun borom bet na mak lepp li ubbi ak den lepp li ubbi am xel lepp lu koy natal mom xel ba xol ci daraje ki nga xamni mo gën ci kep ku yoru ci yalla te koku moy daraje yonentou bi dal kon ci gatal
1: hamdi sama cant li rabbi ñel na ab bur karimin bi aji tedd la sharika bob deet jenn aji bokale la ho di ko ñel wa mala atemu fessel sadri sama den al yawma tay ji noran ci ak leer satihan gudi aji jolli
2: yana mangi sante yalla mi nga xamne amul morom te mo fessel tay ji sama xol ak sama den moko fessel ci leer guy jolli muhammadun muhammad salawatullahi terel yalla fi abadin ci faw halih yalla nek ci mom fi hisbihi ci bir kurelam ba muhammad mom itam kala awatuna kulli sama lepp bihi ci katanu yalla batay neena muhammad yalla ko yalla dole salatu salamu mom mo sam sama lepp ci katanu yalla adho mangi ñaan ilahi sama borom allasi bi nga xamne muhammad matalena mawahibo ay mayam ma la nga xamne yaxtal dana ko tan man bur bi nga xamne bara ab bindina li jumlatul khalqi ñeel boole minde fi ene yalla bi nga xamne ay mayam da daj kat ba ngoy ñaan minde fi yep bu agale ci ñom lam leen tanal najeetu ho de yalla na mag mom jalla magna a wa man ay at wa karramani te mu teral ma takrima hadin teraluk aji jubal wa kulita sama lepp bari a setna min la xan ci neen ay at at neena magi de yalla ak mom te teral na ma teraluk ku meuna gindé ku meuna jubalé te sama lepp lepp setna ci luy ak neen ba tiaxan moy sama dara dal amatul neen ba tiaxan
1: rahmanu yow ajira meji hepp yalla nga may li jami'il khalqi ñeel mbolé minde fi rahmata man yermane ka nga xamné yoxoni dana doylu lo hani sharri walis ay man ka nga xamné dana doylu lo ba dana fagal rek hani sharri walis ay man ka nga xamné qaraa jangna qur'anahu alquranam ji rahman moy yalla mi yeeram wa aduna sepp nga xamné ñikoy wedde kay moy sax bokku na ci ñimuy xewal motax ci tarjumaani khashire gi señ bi da ñaan yalla mu wasare barakat ar-rahman hala a'da'ihi wa ahibba'ihi wala hala ahibba'ihi wa a'da'ihi anam yermandi aduna ji mu wessare ko ci kaw ay soppem moy ñiko gëm ak ay nonam moy ñikoy wedde ko moy mu ñaan ko nak mu wessare barakat ar-rahim hala ahibba'ihi rek mom ci tam mu ne rahmanu wa yalla ci tur rahman ne ko yow mi yeeram wa aduna sepp liñ xewal ma ngi lay ñaan nga may sa yermandi fi ci aduna mbolé mbinde fi daga mom ñepp nga koy jox muy xewal aduna kon may ko mbolé mbinde fi yow bi nga xamne kuy jang sa alquran ci ta diko top ya koy fegal lepp luy ay mu jagle na xet yoonte bi xut na nga pek way na nga ar ummatul mustafa xet yoonte bi han kulli mafsadat walis bepp yaqku yaqku wal tarham te ngeerum al khalqa minde fi ya man yow mi nga xamne bada asosna jaddahum sen mam yow mi sof sen mam adam ak hawa mang lay ñaan xet yoonte bi mom nga beral len ak ar lepp lu len di yaqal te ngeerum nak bo le minde fi yeerum xet yoonte bi yeerumali sax ñi bokku ci xet yoonte bi bu le ci yeerumali aduna ji ya malikal mulk yow mi aji mom ngor ya man yow mi nga xamne jalla magna moy jombante na an qawaj walis fayanto irham yaramal jami' al waram bol min yi ya hadiyan yow aji jubal rada ak ok jinna rada jinn moy fek ne ko yow nga xamne ya mom ngor gi ci deug deug yow rek ay bor te jombante nga di fayanto wess nga di fayanto tek say jam liñ def lu ay ma nga lay ñaan nga jëm bol min yi ñi gëm ak ñi wedd ak ñi moy ci bu leer ma day aduna ji mom nga ma sene ko ñepp ma hawta far nga ma la nga xamne xatna haahu jublu won nako al qalbu qalbi min dararin ci lor bi jahi afdali man ci daraje ngeen ji ki nga xamne xat la ja ak weru na lillah jam ci yalla
2: fofu nak bo fi tolo nga setlu wat ni señ bi waxe ne suñu borom li xol bi deggmal won ci lor far nga ko xamnu nak ba xam jan lor la xol ba deggmal won ba yalla far ko kon ko ak si fofu mu teyli wat ko ba xam mom numu koy degge
1: barani xibaar na akhi sama mbokk muhammad ibn khaliin al yaqubiy al ma'ruf kadi buñ xamé hindal amati fa mbolo mi bi muhammad touba ci muhammad touba limulasamati ngir takonté bak cheikh serigne bi bi ha ci touba.

0: nokal ko xable wusole ñeek seen aksi a neena bi señ bi genné xashida gogu rabbi ma ayshra dama digal ne ma nako mokal neena ma xaya bu mokal ko laata xare bobu di ñew falamma wasalo bañ aksé dahani wonama waqala mu wax li ñel manema iqra'ha jang ko jehrun ci birel waaw neena ba xare aksé mu ne ma jangal xashida gogé ta wax ko ci kaw faqara'tuha ma jang ko kal mu azdini niki aji nodd wa karratuha te mu bamuko nahwa salasi marratin lu toll ne yett yoon neena ma diko yëkëti kaw ni kuy nodd yu waxe rek non la yëkëti xashida gi te bamu nako yett yoon faqala mu wax li ñel ma ne ma hasbuka doyna la mu doyna sëk man nga baye fal amru mbir mi tam matna wasalu hatim yu xam nga da waxon ni dog bobu buñ ko jàngé ci kanam xare bi du ngeen dégg du ngeen gis dara lu leen naqari ba tax diko naar bobu jàngé ci kaw yett yoon dal ni kuy nodd mu nekk doyna sëk lepp sotina fakana te mu nekk kama xal namu waxe won rek lam nal xatasi wono kaydan ben pexé ani ko señ bi waxe won non la amé amul wenn ay mbam ben pexé mu ni lor qultu waxna ne wa hadhihi alqasidatu li qasida fa'ala defna bi jayshi touba ci xarab touba karamatu mu nekk karama li cheikh ñeul señ bi ma la nga xamne fa'ala defon nako af tayru ñanaw ya al ababilu ya di ay mbolo bi jayshi makkata ci xarab makka ba irhasan ngir ak tan manam ngir wajal ak feñ li nabiyina ñeul sunu yonante muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam
1: na yalla yabale won ay picc ñu dal ci kaw xarab abraha dane won day ñew toj ci kaaba gi dal di and ak ay ñay ak ay soldar yu koy xexle fekk boba yalla bëgg yoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla yabal ay picc ñu dal ci kaw xareba sandi len ay doj ñu dé neena le picc yoyé defoon xareb abrahaba qasid ak serigne bi di rabbi bima yashrahu def nako xare bi ñewon touba xana rek len wutale moy li mu ci bëgg tek
0: xana li wuté nak moy illa anna ulaika ndare nak ñoñele ahlu suun ñoñ ak bon lañu kul lan boole seen fa onu lo te jëfëlenté ak ñoom di wafqi niyatihim ci dëppoonté ak seen yéene fa jaalahum te mu def leen manam bu mu jël leen kaas fi niki aw xop ma akol wu dimi lek wa hawla ñi nak julluhum li ëpp ci ñoom ahlu khairin ñoñ yiw lañu ukriho forceef na leen wa qulubuhum ci seeni xol ma sheikh annak serign bi ma sheikh fa akharahum te yexel leen allah yalla hatta taaba ba tuub kaseerun ñu bari minhum ci ñoom li mu tere moy neena armée ba jëm ci woon makka yalla da yabal ay picc ñu alak leen ndax ñoom ñep ñoo bokku ni yene ci mu yene ji bon rek armée bi jëm ci woon touba nak mom darul manan lepp ci ñoom seeni xol señ bi la andal di leena farce rek ci lolé señ ñu ko bañ motax yalla alagu leen nam alagé won ñu jëm ci woon ci kaaba ga da leena yéxé bayi leen fi bañu bare bari ci ñoom tutup ñu bari ci ñoo wal bëti ko tup ñew ci talibé hatta muqaddimuhum ba aji jital seen sax wala hatta muqaddamuhum ba kan jital seen sax allasi ka nga xamni ko mom almahilu moy aji worja moy aji fexeja mom sax taba tup na hala shakki bax din nasi and ak sik sak ak len ci nit ñi fi amri ci mbiram lima xaliwo ngir li ñu xamne anal hajj sa nak ak tele la yu haddu def ko konté tawbatan mudi ak tup mu ne ba mbaxan ci bopum sax nga xamni mo jiti won mbir mom wal beti ko na tup ñew ci talibi gi ndax am ñan ñi sax ñi ngi sik sak ci na tubam gi baxna am baxut ndax tup go xam nga dem ba tele rek ne tuna do ak tup ni ko señ bi waxale bopam ne haqiqatu tawbat deug deug tup tarku zambin moy bayyi bakar sabaq ba jitu won misluho am kemam li wacc rabbi ngir jëm yi bor bi hal ikhtiyarin and ko ci bare wo waye la ko misli sama mi waxu lu melni ak tax wadaayi farjin ak jangoroy pay wa haman ak ngumba bi shilba wa bakamin ak lu señ bi day won ko xam dara deglu lu ko neex ba yag rek mu tax kon xam nga muntu deglo ci lu ay kon bu ne tubna dañ wax ne kon tubut da jekkadi ki da moy yalla ci ab sawukay ba yag sawukay ba dag ba am lu ko ci dal lo xam muntu moy te yalla kon bu ne tub nay day jappal du ko meunatul waye tubut ak ñak taxela ki da xol ci beutam

0: lu ko neex ba mi wax ci lamiñam lu ko neex bu dewe dem bu beuti gumba ba lamiñ wa lu ba mu dag wol beuti ko ne tuub na day japp ne tuub te ko meuna tut wol mo tax ñu ne kon ki tam da jekk rek ne tuub na waye du tuub ba li fi nek tarku ko ak bayam kay mom bakkar ba faqad dong li ta'zimil hazimi ngir magal yalla mi aji mag wal khawf ak ragal aydan batay min hadabihi ci bugalum nga al alim gi aji mete tuub deug deug kay ni ko señ bi waxe moy bakkar ba nga daan def da ngay jekki jekki bayiko ngir yalla du sax ak teli ca delu waye magal yalla ak ragal bu ëllëgé ka taxaw ci kanamam ak ragal bugalum bu metti ga moy tax nga bayyi bakkar bobé da fekk na nga man ca delu waye du ak teli lolu moy tuub qultu neena señ bi talif mo wax lolu wa ala kulli halin ak ci kaw mepp mbir moy ak lu man di am dal xowa mom yeen tosibu dana askanu ila jamaahat sheikh jëm ci mbolom señ bi xowa bihim ta ci ñoom yata hayeshu lay dundé ana ñom la jalwaan limi dundé sax da mu ji jekati lool lool da mu ji fasé amon ak xalé addu yépp da mu jekati ba jaay ko xam day ñew di jalwaan waat ci kër serigne cheek non la mu jëwoon motax hajja sa mo xam lotuna awtaabu wala mu tuup serigne bi la mi dañ ak lu wone am dal mom légui day wax ni ci waaka serigne bi la tayit ci mom lay sukkandiko ngir mëna dundu ndax ñom la jalwaan mo xam nak da lotu né tuuna mo xam da tuup deug deug fakam lu bare bare nak taba jegal na allah yalla hala musiin ci aji ñaawal raja ko deluna wa taba te mu tuub kon fatar ku taharudi baye garal dal ho ñel ko aslamu mo gëna mucc wa husnul zanni ta rafet ndort itam bi ci mom atam mo gëna mat ndax khalallahu ta'ala sun borom neena faman jaahu ko xamni dikkel nako mawhidatun ak waré min rabbihi ku tege ci boromam fantaha te mu baye fa la ho ko ñel nako ma la nga xamni salafa jitu won na wa amruhu te biram ilallah jamna ci yalla neena kat yalla mom da bar yermane jëm man na def lu ñaaw ñaaw bu mu yéme lool té bu tuubé rek yalla jéggal ko kon défé né mbaxaan mi tam ku yebbu rek rafet ci mom jort bañ koy wax dara ndax sun borom bu mu tuddu riba sax ci suratul baqara néna won ko xamné dégg nga li sun borom wax ci birum riba nga dal di bayyi la nga jottal def ci riba yépp jéggal nañ la ko da kon nak ku melni ki tam ku yebbu rafet ci mom jort wala martahala bala xasse aljayshu khareba xaraje genn na mom serigne bi baxdahum ci sen gannaaw di it ni rabbi ci ndigalal boromam wa makhdumi ak ndigalal kam doon liggeyal il ghaibatu jëm ci tukki ba ak saniyat bi aji ñaarel alati ba nga xamne yaqulu ma ngi wax fiha ci mom manam gannaaw bu ñu doon wisit kër gi genné señ bi tam gannaaw ba mu am ndigal lu bayiko ci yalla yonent bi la señ bi genn nak di way ci tubaabe ci ndar té fofu lay jaar itam nak dem ci tukki ñaarel bi ñukoy tuddé tuddi ñukoy tuddé tukki jéré ji bi tukki suuf ci ndax lam ko défé fofé ci Mauritanie né man zan nako jor
1: ñu mbay dinañ ci andé ay léral kon ñi ngi and ak ak yeen fi ci keur cheikh ci ndiarém ci walu Ibrahima Fall ci nekkinum fi ci ndiarém fi nak la mam cheikh de kontinjaré ma dekk na fi lu tollo fukki at ak lolu ñu ngi ni nak di len di won barak bi nga xamni ni fi la dekkon gis nga tambali nañu nak dugg ci biir gis nga ñu ngi ni di gis ay bagageum nga xamni li yépp alalu mam cheikh ibrahima falla ay bagageum bopom la yo xamni mom la nekkalon fi ci ndiarém ginaaw bu mu fi joggé nak bagage yaangi ni motaxit mu nekk tamit lo xamni lu jafé la motax serigne cheikh rokhé fall nga xamni tay mom mo yor bagage yi bëgg baxé jaam ñi motax mu bëgg def lu liggéey bi nga xamni ni ñi diko jëm ni ci caméra pour fassiyene ko won jaam ñi ci aduna bi yépp xamni nak mam cheikh bu mu fi joggé it alalom dara joggé wu fi lepp lu mu fi bayiwon mu ngi fi ci ndiarém lu ngeen gis ak lu ngeen gisu ndax gis nañu ay gaal amna yo xamni ñi ngi ci biir gaal yi teju nga gis ni kon li moy alalu mam cheikh ibrahima fall lo xamni ni bayinako fi ci ginaawam manam tamit nañu andi ay leral fofu tamit ndax mam cheikh ibrahima fall bari na jaar jaar ci réew mi fepp fu mu jaar rek amna fa lu mu fa bayyi waye nak ndiarém fi nga xamni fi la mujjé nak li moy lu mu mujjé ci ginaawam sa amna tamit sa lo xamni ni sa doxontuna sa dem ba ci yeneen dëkk yu mel ni Touba Fall nga xam ne mooy jeexitalum loolu rek lépp nga xam ne ni gannaaw bu fi maam Cheikh Ibrahima Fall jóge sëñ Modou Moussa Fall mu ko fi wuutu tamit am na si ay bagage yoo xam ne topp na ko sax ba Touba Fall boo demee sa du ñak xel ñu la CS bi CS mu am Cheikh Ibrahim Fall wala li fi tamit nga gis ni kon lepp ñi ngi di gis ni ci ay bagage rek moy bagage Mam Cheikh Ibrahim Fall yo xamni ni Serigne Cheikh Rokhe Fall mu ko conserver tej ko fi nga xamni fi la ko Mam Cheikh bayi won ci ndiarem luñu sun beut may ñu gis ko luñu gisul it xamne mu ngi teju ci gali nga gis ni kon li yep alalu Mam Cheikh Ibrahim Fall muy ay bagageum kon ñu ngi and ak ak yeen fi ci ndiarem ci 29 septembre 2007 tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru ko Serigne Cheikh Rokhe Fall am yene dug baxé mbokk talibé yépp motax mu yébal ñu ñi ñëw pour fassiyéné woné bagage yi nga xamné ni bagage Mam Cheikh Ibrahim Fall défaat fi waxtaan tamit ci walu tarikh ak nekkinom nga xamné dinañ ko and ak Serigne Ousseynou Mbaye ci kanam tut nañu andé ay léral ni tamit jakarlo ak lal bi ngeen gis ni rek kon ki nga xamni li ciosan la gis nga ki tamit ci bagage Mam Cheikh Ibrahim ci ay lal bopom la won yo xamni ni mu ngi fi rek ci ndiarem ñu gisandoo gis nañu baye yi komoti yi gis nga téré alquran yi lepp lepp lo fi gis rek xamal ni alalu Mam Cheikh Ibrahim Fall ay bagage bopom la mom moko fi baye gannaaw bu nguyje sunu borom gis nga rek tewul bagage yaangi ni ñu conserver ko denc ko tej bu rafet mu nek ay barabu barkelu barabu ziar kay motax Serigne Cheikh Rokhe Fall te fi aksi fi jafena lol ñepp mu ñu fi aksi motax serigne bi am pour rek djel ko ni ba nga xamni ni kep ko xamni ni gis na ko rek ci télé ak ci caméra gis na gal yaangi ni ngeen gis ni kon nga xamni ki gal yu ciosan la gis ngeen ba ci super yi yépp nga xamni ni ay super la yo xamni ni lepp alalu Mam Cheikh Ibrahim Fall kon ñi ngi and ak yeen fi ci ndiarem ci keur cheikh ci bir ni kërëm neegum sax la mëna wax ni fi nga xamni ni moy baragu ndand nga xamni ni fi tamit nga xamni lañ ko mujjé fekk rek ci kanam tuti Ousseynou Mbaye na leen ci andil ay léram.

0: taliman bidallin minha muhaysasin ila amra'in wa takna ak la say ci atum ay ci dafa suma ko yene ba ka taxan tek ma dal ni taxan jindi bam fa joge ci ba tukkem bu soy bobu yaa dakar ñaar ndar yoy mu dige ko ba dina ci gi ba ñu ci xam fe ba joge fi ba dem do dana bu dige jolof dañ ganar ne xamna ni seigne touba lim beggon lim bind wax lima beggon ma nga am ganar la ko bindé dafa wax ni khaqut tali marumtu hama daksi kama uhibu rabbika wa aisas fa ci atum daksi lama yalla jox lo beggon kon ganar la amé lol dana bu joye ganar karam na ni fi la defat fukkat ak juroom yu mujj fi ci ndeyle barab bi ni dakar lo def ci gal yi nek fi ni bok ci bagage sen yi nga xamni ay gal lo dama bi nga xamni eglan ci 1927
1: ilayhum على خير خلق الله دران محمد

0: xam nga Serigne Touba ay mbiram yomb na teunk damay wax ni ay sa ci la takku la xataay jissi ci la dem ci tubi dak sa ci la am li mbeuk deug kon fi mom bim fi dikate deuk ci li def sa borom yegal ni ngeen sa borom jine ko fi yofu aljana ci gëna ci kanamit fele fofa moy fa nga xamni moko redon ñu daan fi julli ni muy tax bele yit bele ak kad mo fa nekkon bu mu redde armeria ba nopi ba defar fi ñu mom da ko defon barab ba xani fa la daan julle ni wi Serigne Touba mo xofa fi sama kaddi kuñ fi teural julle la fi suut sama amelie budé suba aljana yeddu budé ngoñ fa ngay fanaay yakana loolu batay taw feexé la lo xamni waxna ni sax gannaaw bu Serigne Tafsir bu Bouchir la wacce ab liggey Serigne bi mo waxon ni nañ ko yobbi sama armeli ndjeram ndax wa ndjeram amako ci liman kon Serigne Tafsir bu Bouchir mo ma ngay ci bir armeli ak ñeneen ñen bari ci tunkara li mo li xamni mom lañu leen mëna wax ci jëgëm muy dëkk bo xamni dëkk bu bari ay ñeñ la dëkk bu bari kiman la dëkk taw feexé la
1: ma amul masula ci sa day melni manam garab gi ngay wax ni di kaddu gi day melne damay gis ñi fay julle idi melne du julle ci jumaa yi wa ma gis fay julle manam luy sabab ci
0: wa xam nga idi ka jek dañu baaxu ko julle jumaa wa ndey bo demon bu toy duñ ko julle bir jumaa ya ci mom dañ ko baaxo di beral baram bopam bo xamni fa lañ koy julle tayit gannaaw fe señ be ko liggey mo ko redon manam disiplin wa liggey day am ludd day am parqué xani parqué bobu lañ jubul diko ci parqué lo wallahi yé démé non waye mom fofu lañ koy julle idi wa kon di dal moy sababu ndiarem wa nga xam dal lepp ngi fi wa cheikh rafal ak seigne baysar ndax bo sété ndiarem pench yepp ngi fi penchum seigne touba ngi ni bo demé keur cheikh fekk fa penchum cheikh rafal bo demé ni fekk fa penchum seigne baysar kon ku ne xam na ni ndiarem amna ay waccu ay yere ci yoonu mourid ci yoonu l'islam kon no ngi len di sante yeen mbokk talib unité yepp ci en def ci ngeen andi ci daara ci yalla ko seigne touba fay te gërem ko ta ngeen yak ko jëf ci barke seigne touba dal di ngeen ko andi len bu dewe ne yalla ngeen man lu ko op yalla na bokku ci jëfii Serigne Touba di gëreem gëreemal bopam waaw wër wone rek lay dik ci barke Serigne Touba.

0: fele serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni dan tok ñu jang khassida di jang fulku ak yeneeni khassida baye mahmoud fall ak serigne mohamed lamine diop dagana fi am neega fi nekkon neeg biñ fi fekk biñu goné nga xay bobo ñom fi lañ dan tok ak serigne touba yalla dogal ni neeg bobu mom fekk nañ ko fi mu doono neegum ñax neegam ñax bobu mo nekkon fi bu def ñaari buntu ñu ne ci la serigne touba dan tok lolu moy jamono yi serigne basirou waye ginaaw ñim ko dan togal diko jang bobu ñi ngi fi muy serigne mohamed lamine diop ak serigne mahmoud fall seeni kër ngi fi sori wu fi seeni njabot ñi ngi fi nga xaye ku ci serigne touba ni wut waxal rek ka ca dess lay wax waxal mu ne mahmoud khul wala mu ne serigne mohamed lamine diop daga na khul ñom la serigne bi dan jang lo khassida ci neegum ñax bi nekkon fi ñu nek fi di jang khassida serigne mohamed lamine neena yamono yu serigne touba danako dana ci bernde ay gan melni ni serigne muntaka toge won fi gani nar yi di fi ñew ak gani kilifa yi dana len bernde ay jang khassida serigne touba dana len bernde jang khassida serigne mohamed lamine lolu wax nako bind nako itam ndax serigne mohamed lamine neena boba yalla dogal nako neex kaddu la ku neex bad la ku meuna bind la itam boba dana def su amé ay gan su ko defé dana ma wo wala mu wo serigne mahmoud fall su ko defé dal di joxé ndigalal khassida gi ñu yëkëti ko ñu dal di tok di jang khassida 1945 le serigne modou moussa mbake delu ci boromam ci at momu nak ci le serigne basirou am digal ci serigne fallu ngir mu delu ci wat ndiarim ngir dekkal ndiarim ndax boba dir bobu bepp kenn nekkatu fi ci doomi serigne touba dekk bi xawa rap lol rap gu metti tay daari kamil mag ñi fi nek li len serigne bi santone soñu ñu ko bayyi ñi ngi fi rek ñu tok rek lolou ci le serigne basirou ñewé ginaaw nak yalla dogal na fukki at ak juroom yoyu serigne touba nek fi serigne basirou fi la nek ak serigne touba mu fekke lolou nak gis ni serigne touba daan jangulo khassida gi serigne mohamed lamine diop daga ndiko jang ak serigne makhtar silla serigne mahmoud fall ñoñu lolou mo taxone nak bi serigne basirou ñewé mom itam mu daldi wax serigne mohamed lamine diop daga na ñu dekkalaat jangum fulku momé serigne basirou tok fi di jakarlo ak serigne mohamed lamine bu ko defé ñuy jangat fulku bobé bo bisab tay ji lolou mo waral fulku bi di dox bo bisab tay ji
1: bisen ci jamana serigne abdallah ci lañ duggal fulkul masfun ñu lay ko mo dal nek ñaari jang buñ jang bi commencé ay juroom waxtu wala juroom waxtu tek toti ba tek ay fanwer minu al fanwer minu tek juroom jap kar jap ñen fuk minute dal lafter bu ñëk moy fulkul masfun dugg ci ci dess non lañ ko anda ba fi nak non lañ ko def fulkul masfun lañ ñëk tek ci qur'an bi ñom ñaar nak sëre guñu bi bi dafa day di ay hep khasaid yep alquran lañ ko tank motax ñu diko tudde quran yi be nak amna yo xamne mom tank wuñ ko alquran ñu ne ci lolu ba ci jamono ñu bari dugat nañ ci na gënaaw bi ndax serigne matar mom mu jël kontiné man mi gënaaw bi mu dina ñew ay 1998 97 98 99 2000 2001 fina 2002 la ko mu di jang na ci lu jurnat jang na ko ba fi nek ni dal mi ngi ci jaar na ci loxol ku ñu wax Abdou Gueye mom itam ba fi mu nekk ni tay mi ngi ci loxol ñetti nit Khadim Gadiaga Serigne Gadiaga Khadim Gadiaga ñu bëñ ko xam Serigne Gadiaga ñu jàng fulko no son bi mom ak ku ñu wax Abdoulaye Diakhom bu ñu ñang mom jexé Serigne Muntaha Gueye mom itam moy jàng Qur'ané bi ci gatal lool dal moy téré bi leg legat nak am nañu ci jaar di genn waye ñi ñom ad yeb ñoko yoree

motax biñ koy yeesalat ni it wa kërëm ak njabotam ñoko yeesalat ni mu melni wa ñen ni ñoko yeesalat ngir di ci roy di ci barkelo ndigal lolé señ Touba joxante Issa nek bobu it señ bi joxo Issa mu liggéey ko mu nek ci ci la wacc ab liggéey fi lañ taxaw ni fi ci biir nek bi amna suuf ci nek ci biir moy suuf ci nga xamné ci lañ fekkoo mu la fa wa mu jaan nga fa batla yi nga xamné mom la batla won ginaawum tek ci wetam fi lek señ Modou Moustapha fekk assalamu alaykum wa rahmatullah.